La bang so jai meg ang deng long adun tua lun arju ik lo nang. Rinu ria pang chupi ki lun. Alun alam te opai loki pula pang so lun arju ik lo nang.

Kang du kodom malu na cha mek ang teng along non het nang litum. Rinuria pang chupi kilun, opai loki, pula bang solun arju long tang lo. La bang so cha mek ang teng along adun tualun arju iklo nang. Sarloti kiling kilun, alun alam te nang hen lo arnam pula bang solun arju iklo nang.

labang soi je mek ang deng along adun thualun ar juik lunang christina ing tipi kilun alun lam the nang jakong pensi pula bang salun ar juik lunang

Non het nang litum, kar bilun barim bachai mek ang deng along. Hanri bong alun arju long tanglo. Labang soa jai mek ang deng along, kapadusi alun arju iglonang. Rit nong ching di alun. Hemari ing jai kilun, alun arju iglonang.

0: cruised into the finals of the Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Winston Kamer. Having won the second classical game, the Indian enjoyed a huge lead of 6 points coming into the final day, on which games of shorter duration were played. And that is the end of this news bulletin.
1: Lapana por nang litum. Delhi penga pachetak birta arjulong tanglo lake akashwani difu naletum cha me karjulong bom lake fm benalong megahertz pharo sira tok bara sir cap race a lapen news on ear palapang so e balong pen sitame naletum jai me arjulong ikji non sedio por phai trok sira minute cap chok tanglo adunthu kichu na jai me ang denglong cheu chu put arjui lo nang cheu chu put the pk journalism ma puthak Bang. Johnny Strongpar, Lapen, Long Sing Teronang Bong, Jehojiput, Arju Iglona.
2: Lucky All India Radio, Dipu, Pini Ladakh Studio Long, Karbiang Long, Adistrik Long, Birta Arni Wang, Lahenang Kido Penajok, Karbiang Long, Arat, Lapen, Arekatum Sitame, Arni Arni. Birta chala hui sitame tum kapor hedun akijoy ke akijoy wan la posonang dolo la silabang sobutha chihu chipu dam ya phansi ladaka bori pini nelitum a studio long anelitum kachopha ateng pen akehai long sing teron alangli phanke kachini ne abang phu ke ing arving po poson si nelitum kroitam lo la si pini nelitum kachopha teng pen alangli wangsi akehai teron asang hopen alangli la Birtani Wang asai ke klema puthak lapen ason son karbi alama ki kapichan kapijara hina nathu sai ke klema puthak chi huchi put ponjia phansi lada kapori kardom terona ke hai
3: kardom
2: terona ke hai aprang si ke kupuson si nangli phan nanga pamatha thekar ani wang labang so abirta ani wang kapiklang ya phan kupuson si nali kamatha kupine nan nege thekdam lompen ma matem bang mane nangli phan Lapuson nang pudoma nang pangcheng no na jasitame lapuson na do taima mate hala sohut karbi etum sitame banga khai nege la pona ge paphrang tang dele itumalama ki pena birta peklang ji no hokta bi de kadure do posi hala hai kadure ge thekdam long pentong nang li lapuson labang sa sai ke deng ma radio karju arat atuma phan than pa chini ji ma
3: ke cheng sin li phan pini dak difu studio long nang ge hangapot nili tumpan ka do pan chorolo lapen la nili ke klema putha peranki pusi nili tungge gi pulo journalist po pan ke nasi nang li bangso putha nili ka matha ke mang ke klem bom la nanga chini phananga pha po nili ninga rong lo kurwang tu nang pajor lo lasi nang li soalam nanga jiban nili ninga rong lo athe nili theklong lo nili ha ke cheng ho 1988 jirdat po birta kolom sing rong phar sik pakla aso trilingual assamis karbi english
2: kala
3: la so ti pakla hala so ho fortnightly sik pakla la pen ke a paper klang o ida mata hini thom pakla ma si a paper bang a vit de lo aso ho ni li che rab dun la so pena mat ni li da do thu yo lo pu thot ni li ta charli thu bom lo a pen de ni li 2000 a phit anin ka la so nili phan nili ning nang ki lu chok ke 2003 kuki pen kar biet aron na hu la so hu nili ining nang lu chok la so ni lo so hu kar biet tum ma yok ta journalist pu ha dil ting da ke reporter ko si pu pu la so hu ma chok ta kar bi tum klem ma ngawi so hu bangini bang a thom lan be bang a tu ama si kopi ma hala da ki pho kopi ma ki sung ke boy amat ili tuma phan ke kai ke ta hok hi sina pakla karbile bang koi thi sita kuki sigi thi pu sigi pakla pen ke a hok pet hala so ko pi posi la kache danang ko kache bhong nang ko ge do we sini lo la ke bang hala dak pen munipur pen bang lo la dak kuki len bin jongi pu regional council ye de ma la so long re ni tu ma long le pu chera la so yo ni pen jase met ke la ke ili kar bi tu ma do we ta la so lam bang chi ni lo seta hala ang tan pen na tung bang ke akali le si pak lang ro dak han su wang lo ti

0: speak lor latum masi hansu katiki along latum bangke kacol idu la so posi latum ke kacu ti dunia pandason busi mataro ama la so apu taksi latum tok rok KRE bu ala so Kuki Revolutionary Army bu angke la so hut ron nang do lo la dak pen hala so hut angke kenel de lo UPDS da do lo mat kar bi de man che nek pig lo la so pen si kacu chak un e ama si rondo nang kok lo anke la so ron ke reporting la ana hur ke chu la ne munit hem bang pharo so se munit aprandam lo hem ri na hok lo la son si ta reporting lo bang ke ang tan ke kai ki ta kar bi tum si ke chok chi po ma dang ke li bang phan chu ning ri dam po chung duk nang po so nang tok pi tha pu da kroi kre ama hala so pen si ni li ni li phu nang de chok o
1: nang li pu dami ke teron sa hon nang li lam dang beng nu po son lo hala bang so athama hai hu ya lam lo
0: thama lam
1: la so pen nang li ning ke pho dam de na pen ke li dam de la pen ili tuma khae dum phan pine la pu son si avivya hin na na thu bang khae a pherang ke tum la pu son si tok rong pon rong la la so nang li ning ki jang nam de la pen
0: oi kalang ilo
1: la so pen si nang li
0: oi ning ang sam si
1: oi kang sam si la hai pen si nang lu chok si nang li bang so asai bang
0: bang ma si kar bi tum na so bang klem bang ha de asoge kalbi to mayok ta we amasi sohod ni lima thalo ni klem nang pu pu amasi klem nang pu pu mathalo amasi angke nili ko pulo klem polo po amasi sohod ni li paklang lo ang tong pu ka paklang ching lo nili fortnightly mane ruini ba ne phong si paklang la so paklang lo amasi sohod ke paper ba de rapport namo bang do pik amasi nang hong se sat comment amasi nili ga piki I ruip pen I phong si paklang to lo na so paklang lo amasi aphi den ke ke tok ke cheng hut ke nili aprang penang nili duk dulo mate so nili ta an ke nia vela experience buta ve ka chilin buta ve amasi pe par ko son si paklang I mata chor jo dop ta thai ve lo ko chi nia chin den lo
1: buda me lo tan den nang li thek the pin chi ne pin tong tap tong phru son
0: la son me si ke kle amasi la so man nili nili pe par pu hi sentinel ta Assam Tribune nili sentinel tan nili subscribe hemang ve pola sentinel asan tribun dum ke tok ke langse la so ting ke tok si ke charlie dun setting anta la son ben ke claim si nili ke pangche ama la so ben mat halo nila phi realize lo nili thek nei lo ko masa phi da ko nili journalism a hin nili guwahati university long puthot admission ain into that ama sa phi da man ke sab sob lo
1: ya sab sob lo sitan nang li ke cheng ho da bang ke nang nang li long pherang ke pusi pu de lo
0: lagi nili segi tiba bolo terang ke pergi.
1: Seta bangku anlo nali tum halasu nali keceng hoda bangke. Nali pen pen.
0: Keklem keceng si hud ke keklem binom pergi bahi ni ba. Nili patir pila pen nili long nang acarab dun dololia sor Armstrong tiso pu lapan nang acarab dun lo. Bahi ni pasi patu parang lo. Kali kalang dah nili tum si klem lap lo. Halata jadi ke lili jirlo abu puasan lo halata. Puasan si punang turun pulau si lo tang dah cini pin lo nili si asap so pulau ke tok cari lo lejo la son lo. Pendek ke print nang po aju aju da pon po. Pendek ke aku kitui pendang lok ape par ke print kitui habas long ke ludun andai metang lo.
1: Nang lito metang si
0: metang si klem et lo. Pen naso hud nili tangka da awi pin masih ke klem. Nili ke paklang cengar lita nili ning do pam me nili ki print nang pantang ka we tita nili tinji pa thitu ama nili jor po not maruri phan bino swami pu hala sa munit si ki print nang pan ni panang ke rabdu cheng silo
1: ke cheng silo la make
0: pen a pc la si ang tong pu pen lo me th ang tong pa nili delhi dam lo arena long registration na pandam lo ama hala so dc organization pen a sabu alam do che nili phan phonang lo lo lagai ni tumpu khala tum dang che krong thulo amma nili delhi long ma si matha matha lo ko pilo gi ir pol ha u amma si amya na phit thekar pu nili lar tu phak lo
1: la ke nang li hadak delhi long ke dam una husi nang li hadak si matha lo
0: ho dak si matha
1: ang tong bu ge bang ka pre ka tum do elo
0: do mane aron e gha so ta nili si pakla sta la dak asap o ka matha ka chi ton te jo che hala tum matha lo so organization hala tum ting si nili pakla bom na song si la tum na
1: si matha la
0: sa ang bong inut amuni ino bahini do lo la so bang asap o misunderstanding do ikok lo la so jok lo
1: ho dak nang li delhi la hai koson pensi nang li ga matha lo la so men ala so birta ani bang ka peklang ya ala so men ke thek kar nang gi pu bang ke nang li koson si ka matha da me lo ku pia ke mang da me lo
0: la so ke matha da mang ni li ge la kar bi tum thek kar ki ti bu

0: là sâu cái gì nili nili phulong à isi kia vàng ý à thế thế cả cái tí phu lo thế cả bị tôi mà lo na tên lòng cái thế cả cái tia prang à nó tin lòng bên sẽ chơi chơi en po hoa đã đúng chấm po po lòng bằng rum po ha na varam phu là xin nili là sâu concept gì à xin biết ta bằng cái là thế cả cái tí hút cái anh sơn sơn nó tin lòng bên đã chơi chơi rung ẹt là xin là bằng cái nili cái biết ta cái bằng rum luôn
1: Bang room si
0: oh
1: là bang sorara tong han nang li
0: Ah,
1: tipo.
0: làm bây giờ so thế cả hô hong, in tông ninh tiếp cái này đun po vắt phun đi tiếc son si, là đắc cái aki mi ta hay đốt lo cái hinu ta đốt lo,
1: A concept bang nang li
0: à
1: la
0: còn
1: son si
0: xe vào
1: vane.
0: đắc bên si vang lo, mà xin là pang rung lo hala đắc bên anh kia là so po pang rung po anh kia là cái pe par lo anh kia là cái, à nô tinh cái pi đun mà này là cái anh long bên cái pang rung biểu ta cái end lo, là so po anh cái pang rung po anh kia là cái thế cả lo, là cái thế cả biểu ta lo lo, po anh cái pu varam phun mà public long là cái radang no si ke waram no ratum na so birta teklong po
1: Mehing nosi
0: mehing no
1: teklongpo
0: si
1: por
0: ta
1: hilongpo.
0: teklong po por hilong po mane pang ang ton mane pang ti mane pang kiro mane pang kirung lai da do po
1: Dopo.
0: jo la so pen si ni li tekar pu ge ni
1: Terona ke hai. Ha da del hielong.
0: kala
1: Hada nang likar jui da majok ta ve delo.
0: abe
1: Nang li nu vet le la bang so lam po anang li gama tha dama par si gdam ko son lo. Itir ke kema tha sung pig lo sita mene nu vet sita mene la so hormu bang ke ne klem
0: Ni
1: delo.
0: klem det po a the ni ga so ni matha thip ni ge matha thip pe par ke ni ge klem ve gi kar bia khaya phan kar bi du ma la son ka pache tha ni ge matha thip a son pen ta ko an ang tong ang song li nei munit ang ta na a de ta munit ton tham pat pachi ni matha thip si so ta men men la so phon ang le rok pe na bang ni ge ta long su ni li ning run hop do matha a sab do lo he ni li kar bi bo wan long si do pa la so ma matha matha ko pilu ir me me pu pe na nga por en lo ni ga kon ta isi mata isi mata isi mata masi mata mata lama mit tekar ko bang nili pulong bang chi a mas ko la to tekar bang monti monti monti monti lo jogi la ho po masi tekar amen tok de
1: Me pigalam lo adun tholam theke terona ke hai nangli la bang so thekara me si nangli hada newspaper registration asai da claim lo la penoni pudame tan kar biang long ani wang ke klang abir tang bom pen isi establish lo la
0: kalang lo
1: la thekarta
0: kalang lo
1: la si nangli ke claim hu mahe nangli pulo anangli ang tong puson si amen pen nangli paklang lo la pen a phi nangli lar thulo thekar
0: kalang
1: lapen nang like claim ho ra bang ke amunira phaida ve lapen ki prinji ke chengsi ki prinji ho si ta me tangkata ve nang li
0: tangkata ve
1: lapusona ki sunga ta non alam ne che thanda me ki sana nang li pe para pe klang pen pining an ke penanga ning kan do tang lo lapen munira tum si ta me kapor hi tum ke por hi long le pulo tang te do no dagi ani wang kapor hi vera tum ke lasin nang li isi ki english atum pu ke isya journey lo
0: kalang lo
1: la birta hin na thu la pen phirang ke asa ke klem a hin na thu na li ken ka ma chi jor lo kupu an akisung akiduk pini an
0: kisung ki duk ki ni li ke sung pik duk pik a bang da ba ya son an ka li ni li 2004 ang tong bak lang lo 2005 pen an bang ke chi ti a chik lo pen ke ni li ar ni wang padam lo la song bong a padam ni li sung pik ama nili phan ke sohut ke congress a sarkar lo ama si congress tuna po lage as dc mun ni puko ama lage as dc paper puna puko a mat council pe nili phan thu ke ke rap thu ke a chatta gelu
1: katora
0: katora
1: ke
0: tan ama nili ang ke arni bang padam deta arni ki chilo pulong te nil ge ko matha nili mahang ting ku ti ko sonol ho la so long nili ko pusining be phan ke ki print po pu ang ha ki paper ge chit tok ta cheklem na la pu po la son son po ni lig ing thang let ing thang le adap ji po along lam print po ang ge print det ben si adap si meg yang am dam lo ang ge meg yang thur po an chol bo ang la son ang thaga rutin ni lo along so na lo do paning asan de man ting ku le po ba ma sen ke ko ma long lo ma pu jir po jir pi do an along along ke rap ka chu hang la tu long si na ne pharo po na ne suri si la song bong pe nili phan ki ching gut no ni yem jaw chi in ti la ta emele opposition chot sita achar so vet pu sita suri si pharuk re phop banang jarab don ta so din li the ta na jarab lo la lang li na jarab don po pen so nil computer na dawe ama la jogot in ti si emele alang li rada phan ke ro na computer government na scheme alang li phan chi bi kop po ma sa computer nili phanang pi de te jogot nili tum kolesong charli rapelo benzi vet ingni rapelo langli nanga charab don isila tetan

0: Pena phi da bang ro to ning ti la bang da pena nang sharap do
1: Nang
0: no.
1: sarap lo. Si ta mohen nang lipu lo. Nang li ka peklang labang soa birtar ni bang labang soa thekara birtar lo ke lake ke klem ta ESDC muni pusan sa misconception among dolo.
0: Dolo,
1: Kachi ne pena jo.
0: kasi ni pena jo.
1: Hala bang soa misconception kape praya pana bang ke. Hala nang li phan nang a chini pa me thek theder hala soa lam the ka peklar ya pan ke nang li ku pusan sa phi la
0: Lagi ni
1: pusan ke
0: ani
1: klem
0: kan
1: mila.
0: do pikan suka praplayan de. Ho a phi rotoning ti MEC nang hai lo. Amala rotoning ti bang si pio pio pen la nang Japan ha tum long alang long ari nang dun tha pu alang la son pon alang long ki dun di ti amat hala son na pachin ki pen la son besi pio pio ka paprai a pen so ha se ni li ta news ke ho kalam ni li ke ma jo kam handa long li bir ta ke tok lo po te a hok pulo te tok vek po la puno ma jo handa tok vek po amala so pen ama
1: Me
0: pio
1: hing no
0: pio
1: sita.
0: me hin no sita a hok pu te ke tok amala so bang nang apang te ke bang do kok lo rat te mang ke a hok a hap pu ke tok nei pu te la si la ke thế cả những anh tin thì ô bù năng cái bù tôm đó luôn là số giờ này gì nili 2014 này nín can là số anh tin cái thế bắc lăng quang giờ này gì nili phan bên năng anh 2014 này nín can cái corruption thế bị mà nili bê bắc lăng bắc lăng bị mà si council cái bên gia gia tàu đó si tàu là số council là ruling cái tổng bang số nili phan năng bang thế ít mà muốn nít tội bỏ giặc nili phan năng kịp lung đun anh đom garia a glass năng warun vang vung là hai ta tu luôn bạn mà anh si bằng cái phải cứ ni ni phải cứ clear ni bằng ad đáp bằng cái biết ta lo bằng cái mình đang thọt bị lạp lo là anh ta ni li polo là xong bông
1: Là cái năng lực là bằng số kiện cam cá chế chó ra luôn năng lực cái phò kí sung ấy
0: cái
1: hủy
0: phô
1: luôn.
0: cái sung hay là gì
1: Tớ nói cái hay năng lực là bằng số biệt ta alo cái bạch lang gia phan mua hết năng lực pulo bằng hình như anh cho năng lực tụm cái claim cái chen cái. Ta nona bang ke nang li long nang che rap don pherang ge tum ta penang dolo along
0: Dulu.
1: along long kar biang long at tokon no penang tum do po
0: Do.
1: ko son se la tum a phan nang li seke ki pi ke than ki mom ke pare la puso nang reporting la puso nang layout ko puso si nang li long pi ju pi ju penang li la hai monet tum pan pherang ke tum na pang rom so lam thenang thari ji ma
0: Cái chính huy mà yok ta về ta phít nì lì là hai cái chả lì experience lo là bên đá phê bằng nì lì journalism ta degree đồ gọc lo hay là theory bằng ta thích thu lo sắp xúc kế ama si ni li la ni li sta pa tum han an ni long e dang a charap dun tum ban ke hang po di li a training ni li me thang ma si gi pi pi
1: bang
0: hang
1: le pi
0: po
1: gali
0: bang li ni
1: nali
0: li
1: me
0: si
1: thang
0: pi ni
1: mas
0: li me thang ma
1: teron ka ha dun tholam the bang ke bang assamese atum da pulo pathok eli dumi pu dami bang ke kapor he tum nangli la thekar abirta ni wang ka peklang hora bang ke po anam ni tum chirung re da ta hai ta pini ani alam the nangli pu dam lo tang te ko an bak amunit kapor hi a phainang do tang lo la pe nan pata me hing no sita me a feedback pulo hala tum be sita me na peking dun na pari dun ka dog be sita me long lo pu nali sohin natu pilopu dam yike
0: कि पुरही बंग इतिर के दो पिकलो पेन के टॉक के चोक चीता नंग पकिंग दो बंग दो दो पेन नीली के काई के तनी ओ ए कदो ए पनंग पकिंग त मे नंग थान त मे पो पो बंग नंग पुपु आज हक तंग के फोन नंग लोप लोप ति ति तुम ता दोला वेल वी सर को इंग्लिश तुम पुपु अनिंग मे अनिंग अक्लोंग पेन नंग चराब दो तो अंग के ला सों तंग ल पुसी नंग चराब दो दो ल पेन के आज हक बंग के लालो के चोक ची ला पुसी चे पकिंग बम नो सीता मो पेन पु बम रीडर्स Pupu bang ke nona bang ke pepara rida ke ing artang lo. Non ke la social media si jethang plu plu. Sita social media long ta koson si apora teng pen. Social media pen print media la song bong isi thetan ni siya challenge. Radio nang ke klang pen ke la ke electronic media nang ke cheng lo. La si la so pen ang bar siya chelo nona bang ke social media. Social media nang ke liye bang ano bang ke pepar ke na mapay ke ing ar ulo. La si nona bang ke yata social media. La si non ili tung ta. Social media pe nang bong ni tum da che dan nang kok lo che pati du nang kok lo che har jak nang kok lo la so ye ni si non ni tum e paper da pro klang la si non ba na hok le long sita te kar pu ber lo te mobile pe na mata bir ta long long et lo la so long pe na mas lo isi ke a pe ni tum facebook along ta in pu si facebook ta hi ni isi ke te kar ni wang pu group lo isi bang te kar pu paste lo ama si pini ko pima ke klang birta bang hala dakta nilitum post de titi ama si kachi thanga bang ke isi wet thekar po bang ke arida sa bang ke prin long ave sita social media long pusita non puda thekar po bang ga no bang do chi pengge ke lang bang do
1: me piglo tenon ke hanang lihin pen ke thanda nang lihin pen la bang so abirta lo ka paklang sum pik pen sinang le peklang lo
0: kala
1: la pen non an

0: bangke pini ge awar sai me dam ulu
1: kalang
0: lepu dam
1: pini
0: na
1: nang e men che long
0: oi men che
1: ding
0: long
1: che
0: dam
1: long
0: oi oi nang li hin ben karbing long la pen karbia rada phansi ta me isia anong ke me ason lo aphrang bangke journalist federation of assam
1: chala
0: hala so long si ta me nang li phan arpu nang pilo la pen hala nona bangke la thu phitsi journalist association for assam labang so nang lathulo la solam thita nang lia sapso than pajil mi da
1: nili aprang pentamu penta nili ang ye than ilo nili ke karbiang long chot kali nili ke manga ang tan che thang nei po ba la so ma si karbiang long pe karbi dak pen chot ke la ke na hok ta liu e pu nili chi ni pa me la so yo ma si nili state level dun lo a journalist federation of assam pu ke dun cheng hadak nili phan 2008 aning kan si nili amen ke chi thap dun cheng Kecheng si nili pan ke vice president, mada dun mai phu nili pan ang gante. Amat nili to masong ke ningkan hini pan te conference doya. Amat si ningkan hini nili pan lasor pun ang pek lo. Amat si ningkan hini pek det pan ke vice president ningkan hini bata hini, ang ke ningkan hini ni ningkan pli lo. Puthot nili pan working president po pan ang pek to lil. Pan ang parso si ke working president ta nili pan tuta. Ningkan ini ningkan
0: pli lo
1: ningkan pli pe na phi da bang ke nilipan mai phu central committee all assam ban nilipan nang invite lo ange
0: mai phu si nang invite
1: nang phai si nang invite lo ange ange la dang nili si phur ki mo selam lo karbiang bong state level lo lan central committee long ke cheng si mai phu ge mandu no bang lo nili pen la dak pu thoda phi da bang lo phi government nang change lo ama nili tum organization ke societies ek along se nili tum ka
0: registration
1: ama phit nili tum ke government recognize all assam pen pocap su se journalist association do sita near ke bet government recognize song mong ta nili tum ke government recognize ama si la ke ne journalist tum pen pp la advertising pun la have policy government pen high level ka ching bai lo pote nili phanang hang nili do dun lo ama hala so hot agome nang che lara joy ni ma si registration kali non mang labor ek alo la son si registration nang ji
0: ai
1: po mat la so mat ni li tum ka dok ave meeting do isi convention na type do mat chingwa ma si hala ni tum short form jafa jafa journalist federation of assam hala bang a biko ma si ni li tum angke la so men thot registration ji pulo ma hala tum la song long le ama nilitum journalist association for assam
0: for
1: japa pugi ko madak si lar dot la si ke lar pen man non pu non ke dam tang pachuning phaikunia che klosi ti phu long si general conference ke do tho dak ban nili phan mai phu la si non da nili mai phu do bom la
0: bom mai phu la ke me pig lo teron ke hai nilitum all india radio dipho hen ban si ta me nang li phan ake ro pi par pig lo nang li la pusan karbi apharma hala so mana pen ke deng dun long pa lapen karbia tuma phanse tame anong ju meban lo lapen dase tame nangli den angkang along se tame hadak ta nangli kachera bundu la solam thita nang thami masapsu
1: nili hala dak ta mo pen pu bo nili ge dambom be te ning samse la se nali ni state long do dum bena pena nili a cyclone long lo pen all india long ta nili association of small and medium newspaper of india pu la ke newspaper hem pu tu la all india pen government recognize ki ki thong vet organizer ke thomong bong pen la isi ni li ke che rap don ban la so long ta ni li non secretary ar ku sigide ama chu yu ge dam tang on ni pan
0: dead ankan
1: pi lo ge all india
0: national level
1: lo la nang deng ta kar bieng bong ni li sigile den cheng li lo ama se hala dak ang ke hada ta ang ni li pan mosuri ning kan hinia prang mosuri long si conference ke do ni li pan general sigi nang bag lo general secretary nang bag ma ni li deng ni da atheni li ge klemu ni pali general secretary te dam nang o la so yo ni ma deng de da ni ge secretary ta chaw ko ni li che ra en de la si non da non het ni li tum orisa long conference do lo pu tho dang ge non president ing ba er lo la si non ni li tum ar pu nang ge pek thu po la si ni li ang ring che ro ng teng ge general secretary se nang ha dai li hi pu si ta ni li deng de athe hala so conference ta returning officer ge ni li president phan gang bai all india national level nili si ke ne returning officer raso ta
0: me pegalam lo teron ake hai teron ke hai nang lila pherang ke a men pen la ke claim ka chi piduk do na men pen nang li nong e ta ke long don do la solam the si ta me radio kar ju arat atoma phan than ba chi ni
1: nili ar nam na kang hon pen na kar biang long arat nang a sherab do na joini pen nili dim long pen nang che long lo nili all india state or national level and nili pan resource person

labang so jai mek ang deng long adon thua lun ar juik lonang kardom deng tha o karbi an pulabang so lun karbi cultural society mate kesias atum kilun alun ar juik lonang.

Non hai tang le tung. Karbi lir mi alun na jay mek ang deng along. Bari rong parpi kilun alun arju long tang lo. Labang so jay mek ang deng along adun tu alun arju iklo nang. Jyoti ti rong pi kilun alun alam te an ase kelang. Pula bang solun arju iklo nang.

labang so che meng ang deng along adun thu alon arju iklonang manik tiso kelon alon alam the arju tha nekai alam pula bang solon arju iklonang

Garbi lirmiluna jai mek ang denga long kapadusia luna ju iglunang. Po kila lek hippi kilun alun alam te damponi bangsua pyurte pula bangsua lun ar ju iglunang.

Hindi lamar janalo na jay mek ang deng along adun tua lun arju iklonang. Piar kia tu darna kia pola pangso lamar janalong. Odit narayan lapen Anuradha Pawal atum kilun. Alun alam te Chan Jit Karna pola pangso lun arju iklonang.

lobon por nang litum hindi lamar janalu na jamek ang dengalong asamson alun arjulong tanglo lucky akashoni difu.

English lo na jamek ang deng long adun tualun arju iglonang. Eyes open pula bangso album along. Snow patrol atum kilun alun alam te. You could be happy pula bangso alun arju iglonang.

0: lopona por nang litum english lo na chai mek ang deng along ason son alon ar julong tang lo lake akashwani difu nang le tum jai mek ar julong bom lake fm ben along megahertz pharo sira tok bora sirkep la pen race e la pen an parta news on ear pulabang so e along pen sitame nang le tum akashwani difu jai mek ar julong ikji non cdo por por phai kepra minute grip ho chok tang lo hadun thu lam jira jai mek ang deng along senkan kimi intipi kethan kecho gi juna son kacheri nang ji labang so puthak lam jir kethan ar chu iklo nang labang so jai mek pini akashwani di folong kerot ke parju ke pachi tak cheng a jai mek iklo
1: munira kae long kecho henlo isi kenang sot na ya son lo anutina munita kecho pensi kereng kecho pensi kethe kecho pensi ok pran kemi ilapen choklem

0: 的。
1: Lucky itum kolesalong magazine. Nang pampusi, nang ketonlo.
0: Nilong nang ketangka bedelang ke tengto.
1: Nang nilo, ni anam piet lu. A magazine ta la ipagwer lu. Ho.
0: Thank you de, tengto.
1: Thank you, Selin.
0: Oh, like a copilo, thank you.
1: Hang takali.
0: Like a chupenang, sakuri kehang, appointment letaloma.
1: Kali, like a interview of hang, calling letters.
0: Ante, like a copilo, thank you.
1: Like a New Year's greetings.
0: Koma panlo.
1: 你干嘛他给能盼等候
0: 听懂你懂给让书那边读的那是你盼那算给读给两边刚好那是你娘你刚好不打那算给二弟阿伯
1: 那那不算给嘛他给可算了舍利
0: 你给能盼就变得能贪味努能用心的盼刚好读不了的Nang nona masa kuriklen nang ji kaliti ni long bang ber nang ni
1: lake a hok pusita non ahutki sakurike long sung grung bonta neki nang phan a hok matha det amatsi wang wer lo
0: sakurike long sung grung sita non ahutki sakuri hello boleng ji akrong lo nang jong si sakuriklem kliti Niki peri on, thank you.
1: Lapute, Serlin. Nang laki peri nang nilu. Nihala nang ki odong calling letter pen. Difu, interview PR nu.
0: Ante nang sakuri longpo ma, thank you.
1: Sakuri ke longpo. Sita nona mat ofisara pan.Tangka suri pok pi unang ji. Kali te sakuri laun e. Lahen lo pini ne pendang lo. Suri suri akar biatu. Sakuri sakuri pesida. Tangka wede rajok. Sakuri ke laun sungkru lo. Uwe kimi neta. Nona kaya hud. Nang hudet nang kok lo.
0: Ante nang tangka suri pok pilote.Sakuri long wepo ma.
1: Tangka dolote sakurita do wepo. Lasi ahok lo. Nang heri nang nelo, Serlin.
0: Nang jong si sakuri klem lo te. Itum ta di pule dudu nang, teng tong.
1: Ante, Serlin. Nang jong si di pua long. Antunji pulote.
0: Yes.
1: Lun arjuji pulote.
0: Stereo.
1: Sinima langji pulote
0: Coloring TV
1: Arni kang sam taun juji pulote
0: Skota
1: An ki dulang ma Serlin
0: Avilo, thank you Oh, nang tangka suri po puke koson lo, thank you
1: Laki nang thang nang matadu nang nilo La sini tangka long lute putot.Nang long wang tuji. Serlin, dam tulang.

0: lu masar burah.
1: Wang lu timah serpi. Halah nang hijam ni pita ci jablang lu.
0: Oh, ni tanon si bujar kidun ben ke wang lang le sapura.
1: Ni di pu pita kam du o mat wang de cet lu serpi. Nang ni ngoy heri de.
0: Oi Dor mahalong eh lu masar burah.
1: Long lu, Sarpi. Serli no bang tu ma.
0: Duh, han em han gitu.
1: Oh, Serli no han iso na lam du ti lu.
0: Upia lama ti Sarbura, tan tate.
1: Alam ke la pulu ti, Sarpi. Di pui nu engineer Serli no han cini ta ho. La sipi ni along, itu ma hem bang ji.
0: Upia sang hulu ne ante.
1: Iya sang ho tang ho.
0: Kupia kam si gewang jine.
1: Serli na pan lam te si nang bidun ji tang ho. Di tapar ni si di pucing kilom lo. Apro macon ye la puhe lo mesen.
0: A oda dur jong si mesen pulute ni ke tang alam tawe sarbura.
1: Tante sarpi ni ninga rong lo. Nang no nama Serli na pan pan pa meta. Ni tak kong lo sarpi, lang cing udang kurang po, deh sarpi.
0: Oh dah. Serlin, oh Serlin, dah lang tak? Kopi lo pai. Serlin, dah ini pamit tak? Ison alam nang arjula.
2: Kupia lam lo pai.
0: Serlin nang dipu engineer India sangho pan cini ma.
2: Cini, nitum dipu terang hembar dia hu cengkilong lo pai.
0: India sangho jong si nang pan lam te isi kebang pulute nang ke kuson lo Serlin.
2: Nang tum jong si mesen pulute ni ke thang alam abe. Sita.
0: Sita buki, kupi lo nang ke matha Serlin.
2: Thang takalipai.
0: Nang mata nang ni, jo nang ko sa Korea kami plan si sok sang dulu, tinga hem do dunang lo, kalarin tibi nam un lo.
2: Chong lo pai, nang ning ji ong lo, nang la karet po, an le cho dam moi pai.
0: Nang no ho ka dam ri Serlin, halat tibun pen suki wen bom tha.
2: Wen po pai.

0: Serlin, oh Serlin, nang bang doma?
1: Oh, ne bongbo. La suki along ing ni ik tabong.
0: Neli ing ni ik elo.
2: Kopi ya kam si kewang ik lo nang like.
0: Neli Serlin apaan lam ti isi. Kita nang jido la si kewang.
1: Bang Serlin atum ke sang damik er lo.
0: Serlin atum Bikin kukusan alami gelo nek Nili cini nela
3: Mai nanita Serlin pen intia sangho injinia ke Jelang ik elo Lasi Serlin atum kukulam kok lo
0: Kusan alake Kali Nani coba Serlin kesan se
3: Ahok lo Coba ikulote nang dinga ikhate
0: Serlin Oh Serlin, damang tak Jo, ni tangkal long lu. Penap ni di pudam po. Non kini ta sakuri long po. Lasi. Non amat bang tak.
1: Kumpila tengta.
0: Selin. Nang ni pak ahok alam. Ni kan tak. Jo, ni tangkal long lu. Penap ni di pudam po. Ni ta sakuri long po. Lasi nang non kini. Nang kosong lo ma.
1: Nong ke nang sakuri long sita. Itu ma pan ke apor si jeton te den lo. Teng to. Nang ning oi deri. Mo wang tu akai si nang ben ke. Jeton tu ba me po teng to.
0: Apor? Apor la ke kosong lo. Pini ni, nang joi ni, hemrit kecar lianta. Jeteng ni et lo. Nang kupian set aki sungsi engineer hemasor mandelo. PC nang ne pan lo bana son nitur chorlo. Nang la swada enunjima. Kerak ni mana?
1: Laki ni tak kusun lo. Niki nang pan aprang pen tanang tandak lo. Nang jong si sakuri klem kiti. Kang hondu usita jong hong werun i pulobo. Nang si bang werlubo.
0: Lakai kosong lo, Nita. Tangka long lo te sakuri long vet po pulo ke.
2: Nang tum la kosong cip hong sai ke cok cilo. Non dang rong asal du, la si alang li rong asal li. Nang tum apa nang patan tu pame na.
4: La puta la pula tema. Nang tum jong he le cip hong sita. Lakai apor alam lo. Apor ke prabjin pulote mesen lo. Der klui pulote ning kru ang po. Nang ta sakuri klem kle der lange po. Sakuri klem lote nang ta kuson si. Kering un po la si. Serlin ta nang pan. Kang hondo pusita chong hong wer unedel po. Bang Serlin non ke engineer long duntang lo. Lasi kai ding pia phan padun pa me nang po nang lake chup chupatin bom ke chok chelo mo wang thua kai le nang bahini ke uthot chatong pa me noi po
2: la puta la pulo la sasi ke melo ni lige thang nang chini den de lo ho
0: nang lindu la puta ke me la puta me lo buge Kosolo, non tiene ta tanga long lo ke, ne ta sakuri long po ke, lasi mo akay hunti tong na po ke, seli nang chokti, sa nang chokti.
4: Tante, Serlin, nang ahok pening je tha.
1: Niki ahok lo, sakuri jong si, klem kiti, nilong ki, kacing hon awe, sakuri helu, nephan ki, boleng jia krong.
4: Ante, nang non chini lo ma, po.
0: Chini lo, bada.

0: Adon tu nililam jir pula bangsua jai mek ang deng along ka phu rong parpi ke than lam jir ar chuik lona
1: nilimen lake sangpi ka phu rong parpi nili ke do adim lake di phu rong ni hang nilipini nili ningalam asap che than pon ji ning hang lake nili non namat ke methang a he marit ka chilana la pen methang a sumar ka chilana la pusona sai si nili non namat ke klem pon bomlang la pen la song bong si nili arna malam aluna na thu sita me nili charli dun bom la pen dun bom la son si ni marli atum pulote methang a chor methang a sumar ka chilana pen dang lok ka prek along sita me ilitum ni marli atum pulote aka jallang dun ake nang soddo la pen ilitum ni marli atum ke ang hor thip pi khan jang la si ilitum ni marli atum an pulotang te methang ke damatowar la pen methang ang hor chichini pe me nang ji la si bang phuti na ni marli sita me methang asai mate methang a he marit ke chala na long ma i chora long pusita mi li tum kachirab dun punon ajad ahin pusita mi ili tum ake nang sod du la si pini ni marli tum phan sita mi ni li la bang so alam si ni li ning alam ke che than pon ji pun ning ge ha la hello la an si ni li lam thing ton kok lo kar dom
0: adun thu swar lo siang tong labang soi jai mek ang deng along keratin instructor mate kerati ki than abang phi monjir kropi la pen hot bang hun mili kropiang bong che hu che put ar juik lona
2: pini nere tum ka chopha pon la ki inut karate ke thek ser abang phi phansi chopha pon lo alang li ki karbiang long karate along district a coach ar

0: training abang ke a chiklu ja luma ma arni la sona ja sinang lege thanam dam lo
1: training lage a course system mane ningkan isilong lapason se chiklo jon thom chiklo jon thom pol abang so course pen a pochi ni tum thanam dam lo ni lista me da ko thanam dam lo course a course pa jot po enge mane ningkani se parman gel an hello lapason
0: tang te nang li chitan ji ma nang li non long ko ana dim lo nang li ke thanam tang ke ko an long ko ana school long lo nang li non thanam tang ke karate ya hinan
1: lapason se block wise pulote school long ke ni tunge langdam lo pulote block wise si pine po la se nili ke specially hawraghat block lang somipi block la pen pene samilang so block under si nilika cover titi do 54 school government school 54 government school do enge ako hala KGBV post school da dola Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya post school hala daksta mini li thanam da
0: tangle nang li ko cheman det pen nang li usomara tum phan aka prek adim lason ki pon dolo ma ka chipate do na phan he karate hi na
1: o dolo la pasan se osumar dum hansta me kehlo kehlo sta me pon dun dun lo la pen la kene state game tango district game la hailong sta me pon pon lo la pen ako notice game la hailong ta pon lo ako kehlo ge pon ge nil tum 2024 aning kan ke Punjab dam lo pinning bang ke 2025 aning kan bang ke New Delhi dam lo
0: ha ta ke kupia phan lo ka che pati du na phan lo ma ke dam dam
1: o ka che pati du na phan si ke dam lo da os da kar biang long pen sami os mar dum do se ta ni li tum ke Assam hoi pen si represent kuri dun lo
0: to te dong e son la pusan ke wan ta dolo ma
1: o nong e ke wan sta me dolo for gold medal ke wan ta dolo silver medal ke wan ta dolo la pusan
0: tang te li tum karate ka charli pen kupi se ali long ji nang li than ba ji ni ji ma
1: karate ka charli pen ali ke long ji ke la pu mane mithang phan ali ke la son hello ili tum e o ke bang phan da messenger ore bang phan sta me messenger la pen ako la person se mithang phan sam exercise lo ako mithang is self defense ako mo pen het chathan tang son ili tum specially ni ke ligar lo so tum han se ke than ke ong po se ar lo so tum han prefer po most ke kine ar lo so tum bang ke nili pu dam kang tung ke ar lo so tum ke kacharli nang ji ke nang sot nili ke pu dam ji pu bang ke athema non na lom adina kai ke me oe athema me thang phan sta me protection ke me thang mat lo athema ili tum alam pen alam ka charli so madam sa me ke lu dam lo pulote appearance sum ke dun create thek thelo non son alam pen alam dipu pen non dipu an dipu long ke class 10 an charli lo class 10 ke lo ang kang tu yang deng phan ke 11 12 bang ke kapre ka dim si charli dami pulote hala da ke me thang si dunang po ke do ke dam ta parents tum bang ke dun thek thelet po mati de na si la hai bang ke mane me thang protection kunani ili an ke dam hotsita me doji ajo kupini ka chu nam dam hotsita me doji lahai hot me thang protection phan mane isi ni lige matha dam ki pu dam gang tung bang ke arlo so tum ta mane charli ke nang so
0: mi piglo nang lige thana la tang te nang lila non karate ahina na thuke nang li hema tum ansita me nang li phana support don ma
1: oh nang support don lo lamang ya prang nili tum ke ke do tum la po ke kali mane bihek pen sta me ni mane ni pu ni paidom che padok pe la se nili tum phan nili tum ka charli at tum do o lamang nili mo pen het che than lo hostel long se first ke charli don lo la pen hostel pen nang wang de ra phi ge ako la da dek tum ni jor pi tum bang ke ako ki dun na tum da dolang mane dun rapet ha da ka charli pen dak wang mat ha dak ako ni tum dak di fu long sta me charli dun thulo hostel long pen wang det ke angke la da ka charli dun ho sini le la pason bel exam sta me pi dun bom sini li non black belt second dan ang deng an chipa long dun lo la pen a dun thu ke la hai ka do ka ve ke ni li pai nili potom nang support no na potlo pose nili ta chema tha dam lo
0: nala tang te putho nang li phanang kru ge la pulo nang li non nang mithang karate academy ka chikhuli son do ma
1: ni di non mat ke karate academy ke chikhuli le lang athe ma nili la son school long pen ken dam pen a pot nili mane at times ta mi a por chelong le dediti la so pose mane a mo future pan ke matha bom mo prang hot ke nili khuli ji pose matha bom nono matke nili ke ladak di

0: Pulong, karate, karbiang long, hala sarpurno, timong, lapen medam jacinta, tom along a class long sila po son chirap dun bom lang. Lapo ini free time dolo, wala talang di tom long si chirap dun dun.
1: Nanti karate ke chali dunapai duping ma sorlo tum sitami.
0: No no bang ke ar ili karbi tum stami pa prang dun bom lo po ni ke thek dam long teng ke do ulo po si ma tha dam lo a prang ke avi arling arling atum ke kompi karbi so mar kompi khali bang so tum si ka charli mane ani nge hang interest ki pi don lobson se do isi ke kachini dam de por lo po si ni li ma tha dam lo
1: tangte nang li phan ke la district coach ke nang li ke thek pe sang kang wai lu bo nang li phan ke
0: kalang lo nilipan lapason si prangben sami lapason si cherabdon bom mat alang li tum si nangkang wai lo ne ladak ni tum akithe mo chot tum do hala tum si nang wai pon lo
1: nang lila school along sumar tum pan karate ke than nam ke nang li tum pan council pen kupilonia ke rap lapason do ma
0: oh do nil tum pan do lo athema ni tum han ke la council mane la ssa tum pen si labang so program ke deng pon la self defense for girls pehdi labang so program kala tum pensi ke deng pen pot alag tum pensi bainong ta nang people no
1: te non nang li thanik bom ma kupi school lo nang li non ki than bom ke
0: nili thanik bom non sitame nili lapson hala KGBV school long se than than Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya school long nili ki than bom ke dokmoka so samilang so block along se than pon bom
1: ante nang li long non pang ko ana som maratum karate nang charli dun dolo non nang li non than bom school along he
0: nili non than bom school long ka charli nang charli dun na phai ke 170 student do
1: lan ang bom phan ke nang li nu wet tong ke than lo ma mate nang li ri la pusan dan dolo ka chipon
0: o nili nuet si kethan lo athema instructor ke nuet si dodo apoche nili nuet se la ka to ko veso mar phansa me ka cover pon pon la
1: batai si tong la puthan era jalo ma
0: oh batai si oh batai si fancy than pon edit lo thema school is institute pinaka pote ma jo hala da kalang li tum ke claim nai jia son do odit athema hostel pinak ma dite girls hostel si alang tum class ta dodo ako not only la karate lapuchot kali hala kupine vocational things la hai hormuz na mehala tuman ke than pon do la so pose mane apor bang ke mane kapre lapson ke un ede ditil la se phong wet se la ka to ka veso mar phan sna me than pon ete ditil la
1: nang tela tum phan da ke than cheng ke la white bell pen bo pang cheng po
0: ke than pon cheng ke la white bell ben si pang cheng pon lo first ke api ke lapson se exam en pon bom lo non ke purple bell lapo an ke le dolo
1: son ko ana bell dolo ni than pachini ji ma
0: bell labang ke first ke son do opo labang ke starting mate ke charli don pangcheng lo polo te la ke white bell si people white bell a philo polo yellow bell ri yellow bell long po yellow bell a philo pate orange bell long po orange bell a phidel lo polo te green long po green der lo pate stripe green der lo pate purple long po purple that lo polote blue long po blue that lo pate stripe blue do thake blue pong bong white ako bear blue la persona bell la pendel lo polote brown dam po brown bell long ta first dan second dan la puson do la pachok eta phian si black bell bang ke long long
1: tante la black bell bang ki jut si la puson lo ma
0: black bell bang ki jut si la person lo seta la dakta first dan second dan third dan fourth dan fifth dan la person do la se la person se la pu dam pon bom intui pon bom intui pon bom po
1: de nang li non non la u wiki mi a tum phan kupilo than pachin ni gang tum pon kela karate pu tha ke karate ning hang tum dupi ke ma din non lom kela se karate jong se chali dun ji pute kupi pya ke nang sot la
0: ni li karate pu tha ke than pon ning tum ke aprang si ke kadu ko vesita me charli at si ge me alama ge mopen heta chathan pon loi tum mane hala non lomya ke nang so nili non obe gi mithani pudam kang tung bang ke mane instead of eating la kadu ko be fast food la hai ke cho sita me do mane mithang exercise phanda long po la hai in e che padam nang po aketer di nge mithang e ok pran phan sita me karate ke me sen mane ka charli pen ke bang phan che teng dam re nang bang han chok dam re nang theng dam re nang po phani ka li sita il mithang phan si ali karate charli lo polote ili tum jakong ta doji mane health phanta messenji e okay bang ta mane one hodai ta lobson se arjang vet po
1: sonte arta.

adunthu karbi album lo na jae mek ang deng along samsoning ti kilon alun alam the sami nang raje pulabang solun arjoi lo na.

lopono pornang litum karbi album malon na chai mek ang denga long samson ning ti kilun sami nang raje pulabang solon arjulong tanglo lake akashwani difu non cdo por por phai kre sira minute cap chok da policy non malam so pipen lote mumbai pen ka pachitak vivid bharatiya chai mek arjulong ikpo

0: bini pai pai chiklo nipain ko ra trok thela ngani surhini rang ko ra trok ani kan kar bhe jai mek ni kar judhuna tum apan studio long penili aeron rong pi kardom pa jirsi akashwani guwahati mahabahu ang deng pen kar bhe jai mek dang pon chulo jai mek ewang lake mi jang web pen mitar pharo plira kre isi ra tok bor pho kilohertz pharo trok sira in ko ra sir kepla pen ke megahertz pen pharo isira isira tok bor trok karbya jai megalong pen aprangsi ke pinya saralam the arjusina pinya saralam the ke nokek rang so pen phurui kapathi lam the ke ma ang so dokri anoke ka phansi nokek rang so pulo la pen ke ang so ta ahem phu atheke ke ora bang anatsi ke pangno lasino ke grang so pen le phurui pathi lo tangte a phuru ya phan e natsi jewan thu rong po lason thak thak jat akam sitami ke klen parlin ke henu matangte a ke sundu po ki pu ida malam the lasi sadam the pulo no ke grang so pen phurui kapathi matangte methang ke chok chipen ki sung ke phu phu ki pui da malam the pinya sar lam the ke la pu han cholo
1: kang thai ya din bar pi bar su chiti gri bigyan aron pen ki kim kirang bar pi bar su ka chiti hem su along si bar pi bar su chiti nang ji chuche jun je aprang pen bar pi bar su do de da phi sabun pen iri char sam nang ji chuche jun je aprang pen bar pi bar su do de da phi usumar ari kar sam abi ing hoy nang ji iri chi mi ikeng chi mi kaita pathi hek nang ji la pen pang thir et nang ji bar pi bar su

jari ateng pulote. Birthe along, supin so atum apan, mute, suarlo atum apai, ongmu. Son thot si, kiki ke khan la penchuki chukam, amu le lang dam posita, suarlo atum si, khidat kapangcho, apai ke ong. Lapu an, apita, birthe along, suarlo atum ke, jokwanave. Lahai kado kawe pen lang dam, pulote, suarlo atum, Apan kerai kom nang ji, aputak RDPC, rong rupen ceng lok, ke hampang along, suar lua tum apan, aman apeng piponte, ke hampang kangtur pon along, tetan kerap longpon unji. UNO along, suar lua asong atum pen, pirte adang kedo, suar lua tum akisung aputak lang cari pon si, kisung pen kapajok ji apan, Bidi ri tarlip si kirai kom aputhak arsik krung pen arona teng hai hui pinchong ponlu. Bonta along along pen. Aham phang along non puta suar lu atum aphan kelang rem nang du bom lang. Lake ke aham phang aphan kemisen ang thek kali. Ihin pendel lang inside am pulote suar lu atum mithang apran kachirai kom ji aphan. Non pu anta nang che song nang bom lang. Kiwang jilang arni, birthe ya dang along, kedo an akhe ya tum, jong si kedo kithak ing sam jin la pen reng dok reng ni pen, dolong nang ji pute, soar lo atum apan, kerai kom la pen aman, apeng pipo nang po. Son thot si hampang along, choki choka mamo, do an along, lem rapet, dam rapet, Paching bar pon kri pulote, lahen lo pirthe along ke the nai arisim. Aprang pen langdam lo pulotang te, nonakai kache lar along soar lo atum sitame nang che lar dun bomason si thek pon long. Choklem cho dam anat punon, kapur hi anat punon, soar lo atum sitame supin so atum along kaching bar dun kri ason si do. Soar lo atum sitame Doctor, engineer, officer, professor ason nangchiman atum sitame thekpon long olo. Lasi hanutin apaya po atum sitame soar lu atum aphan RD bidun pen aprang kewang ke mesenjia phan ke anutin api apuari dengsi dolo. Langdam pulote non malo makai ke supin so pen mute soar lu atum si ke thek aphaita ke ong. Aningkan wang HSLC asat lang ketok dun pen kemesen ang thek kachipalong sitame suar lua tum sitame aphai do o. Lahai kado kawe langdam pulote suar lua tum aphan kerai kom nang ji aputhak RDPC rong rup pen cheng lok kheya ham phang along suar lua tum aphan aman apeng pi pen kemesen ji Ko an ma so pin so atum aphan man peng ki pi lason thot si soar lu atum aphan sitame pi nang ji. Rong atok anu ke do atum anta nang chelar bo ma son si thek pon long lu. Aprang ahut pen lang dam polo tang ti lo kacharli aphai sitame nang bat bo ma son si thek pon long. Non ke aprang pen langdam polote atok anu ke do arlo somara tumta kapur hi anat kachi hung bomlo la pen kapur hi thek atum si ke onglo mithang keng kachar jap thek atum si ke ong aprang prang school ki dun ning ki hang he atum sitame ki dun ji apan ning ke hang dolo so arlo atumta sakuri mate job chulong dun de atum pusitame ason asom Klem pen, hem kachelang I lapusonta du, non malom ke suarlu atum apan embroidery, keroy, lapen pekeroy, lapen ason ason biskut, kasilam hai huita kacharli ason awarsai ki pipon ta thekpon long. Irte adang along, penang anakhe atum, atum along ke suarlu akhi adat long dunde mate pipon pe, bang suaputa koson pen si akhi adat Chepalong jima pu lahaya puthak UN walong aron kapinchong pon do lason thot si chuki chokha namo do analong klemra pet damra pet lahenlo pirthelong kethenai arisimlo kardom

Assamese lamar jan kalia luna jai mek ang deng ang long pen. La puan aporna li tum kaprek kaprek Assamese alun arjik long tang lo. Lake Akashvani Tipu.

0: Mia hirjumik kachipia berta lapenan parata asona sandopik lang.
1: Ente ko son lo pachini po, ko daglo ka humri dam nang jike.
0: La daglo, Akashvani di po long lo, mena jong se dam de pulote. Mobile number 94768-80085 kalite 91010-08242 along le chinki che thanba prang da chokji.
1: Ba, awar sai ke meta. Nilita cho endo nang sila.
0: Wang ignoi, ladaka kashwani di pua long.
2: Aduntu, ok prana jai mek ang deng along pen. Pini nilitum akashwani di pua long pen kirot ke parju cheng ajai mek arjik tha. Spine disease mate arep amoy ki suaputha. Dr. Songsar Pator lapen. Hood bang pi, Tracy rong pi piang bong, Arep amoy ki swaputak, chihu chiput, arjuik tha.
3: Si, ok pranachai mek, karjua tumphan ansitami, kardom pajiriklo. Pini nilitum, chihu chiput, ajai mek along, awam lapen arep amoy ki swaputak si, chethan ponikji. Inut, thek sera bang phu, Dr. Songsar Pator, aphan si chopha poniklo. Lapen alang linon ke klembo madim lake difu medical college and hospital along si klemponik bo
4: lasinang lipan suri suriya kardom pajeriklo
5: kardom
3: tangte aprang si doctor ake hai nang lipan karjuponik ji lake ahok pet amoy ke supuke kopilo lapen kopia pot si non malom inglum varet lo
5: amoy ke su ba arep ke su pulotangte kelang namji thai do amoy pupudam pulote adake arepita do lapen adake arepia dakpen la dix puta do lapen la so arai longke ako arthopita do nerve pupola panke lapen naroso ta do lache thakpo labanke nerve root la si la derpen takalilang la so dun lo ako ang si mukha ta do lapen ang siya kang tang ba ligaments la mukha lai ta do la si lahay pang rumpet pen si amoy pudamik po lapen amoy kiso bawam kiso po te la lahaya pot isi pot kalit me la isi hini pen pang rum si la ang tek bang nang doko kiti
3: tang ti doktor lang pang bardam lo ti kupipi ason pen si moy kiso ke ong nai la
5: jong jung ke nona kaya din ke kido kithak la ke isi lo lapen kam jam amukha lahai pen talo lapen lifestyle lata isi yang theklo kaya din son ke kalilonon ke mintin desk job pusita me kangi kam si ki ong office long punon ba along kapre ka tim pusita me ke do ke thak bus tame non ke gari ba hemkong long pen si ki dam si ki ong si lahai pen ta kangni abang hazuding kluiditi lahai potsi ai siveta dimlong doplote amoy ki su bangke litche diti lapen abang ardi sita me jong si batcher lopote lata ai si amoy ki song theng dun ko giti la det pen ako la son tak taksi non bangke kachiri ke nang soti bangke lalo asap su bangke lifestyle modification bang nang ko
3: tangte doctor ahok pet pen ki do ki thak kangni karja pami mi pulote moy ki su long wek jima
5: la bangke nili ahok pupudam de bon sita me jongsi kangni ke doke thak sita me e phongwe da son si jongsi kangni bang karja pusta me arjudin klui pusita me la bangke ya moy so sita me ang thek to kok po la hai bangke kaprek ar lo ke so ave sita me la ke ang sia mukha bang si aduk do chet po ba la sopot si la bangke a moy ke so la hai bang ang doko ko tiang thek la si la hai kapa wei pan sita me garim ba hemkong long ke vektum pusita me huta dak pen ke kisang nang kok la kache pa jeng awi sita me claim that se me ji la pen office long ki do ke thak tum pusita me la bang ke asap so pen sita me thur det kali tame olam so api tame ako ar jab det la son lar boy si me ji
3: tang ti kang ni apor kapedam o ki moyar bunga phan hinoma
5: la ke ahok pui pudam de jinilita phongwa ta teng jong sing nia re plote la si ta me sapso ke emoy bang si sapso ar chak nang kok po la si la bang ke ahok wek puke pudam de ji bon si ta me ako asapso bak dam thu the pin pusi ta me la ta sapso akatora do ji la si la sap ache pha jeng ahura dak pen ke la son bang ke nang kok ji la pen sapso support of han pusita me la kangni o atung plote la anung bang sapso buhui ba pilo se me support phanisi enik det si me ji
3: tangte doctor a ghonta ghonta gari ke vega tum la pen ing

0: ka dong a kung la ka dong a hit di a sok an a chu pan sin lu tung ke te lo ke reng lo la rong thom lo an ke abarong pu dula bong tok ke abarong la ben ke timung rong dula nil tuma don po tuma rong lo ta ben ke nil tuma rong la don rong chok pan school hum do ke do
1: hmm
0: so school ke pang ching ke nil po ke bra su ke po ke chok po ke bra pli po alomensi la school ra so school ke ching rong chok ara tirung tirung se la so school bang ke kibi ala se hota nili sora sora ko kho ke tok cheng ge hadag lo se hi chi ri reunion sin li hadag dun long cho atema hadag putak ta bhok song la ke ter ona rong sor la non bhok song nong ge thang o tema ho hadag ko sona lo kom ne a homa ben besi ir lo ha ing long ge do gila putta a homa inspector tum la so school ke lang dam ho osomar hambi ke patu tot krai ke thek long tong gila pga hambi banmati gila pota putela hambi ki pip chok pen la so ki e ala so pen a men long long hambi patu rong gila pota pu ala ta school do la pen ke la puna tu khatomari polong ta do tenili po bang la hum thomas school lo mong ta nili ek tum antan kroy kreda to ai dun nang nelo la hai long bang ke a thema ala so ho lo ke thana bang pangkrebe la long thom ta
1: kala
0: ose ti bog hal le ma pu thak thak hi kala la dung het no gon district bus ta
1: mar sabi mu joji mene
0: mar ahomar ong war dun chok ni phang ge
1: o
0: ni le nu ba de lo hem pe ni ligi lim tar ni ki thom bang dulang nam pi e jo pen sin le school dam nang kaita anu ver ver a pian ge ni ligi so ma nang dun lo he ta pa pleng dun thor ge ni lian chalo
1: mi pig lo mi
0: da ke la so ahomar ong long mang ge ahom der le ge do ta kali ko sari mu ni ta duk ku sa tum do pen ge la langroi pen ke chera ok pe ne ke chol phule pe ne ke kithib la sona atum ta du mune mune chi jula so rong long
1: kalang al
0: kalang amat kar bi oso ke ni le nuvat che nang lem rip lo ni le pan ke ing mo so bu ke tum cheng ke hom lam ta thek te ta hala da ni le ni kan pho lau pani bo rong men ta lau pani nimno buniyadi biddaloy hala da ni le pan trox trox ke bra trox sian ni kan ban si ni le pan to itu na da 67 Okay, hala dag ni lini kan po. Okay, LP school. A master me pick pack. Hala dag master a sara tum. Sondi saran borua pu head master lo. A rong chivoy a jirding o ilang. A lang li pen dang long la do an a master tu menten li pan ki ing long so. Papur hi nang po. Nang alang sila na lang bang avi. Nang kang hona bang. La an gavi pinang bong bila. Indun nang adun tuke. Itu mah kopailo, usah kopailo lah. Papor hinang buat hem kosong mah alam itu. Hadak tu nilai pan langsung jalan nampak tu.
1: Lah alam kita, asal ni nilai pan nanti nak perlu cok je pan nak kita hantar lapusan lama.
0: Lapusan, mana lah hal dah ke lapusan lama. Nang kah hona mah nilai ring tu sojai. Kesojai lambang lapulah la sekolah semua tu ambil la master bang. Pene kita hantar cituun eh bulte. Penan osomar phangge nang lo pak po tharwe rum pon sini lisi ke thanang nang
1: oh
0: la neuta pu pu hala se hore de la 1 2 3 pen ke penan an ke la pachitun e bulte la master bang da sikari pon da pu la tum pan lo an ke ni reng so bang ke hala do an osomar ang bong yosi kuma ne bang avi ke pen pen klem da te nang pu do se lang ding nang lo pu dang po pa ting o so ke lalo la si
1: atela lp school tangdat pana phie bang ke nang liko son ko nat ki dun ma la
0: lp school tangdat phie ma hala so rong mat em school do em school along tok kebra ke thom ning kan lo ni li pan hala ke thom gela dag jul tok kebra phi kan lo ke thom ning kan lo hala da ke class 4 5 6 phi pho la pen tok ang deng chon ma di phi lo ni le hala da ke non ke lp school long ma se phi ang deng do kok bo ha so ke em school long se phi ang deng do phi ang deng chon era phi pho ang deng ke lu da ning kan hala so ho i si the nu akate kok do ko terbiang long autonomous council election do hala so la hiti mangke no gon district alo se do kar bi tum se bi hiti se ta ha so ke no gon kar bi long po an lam the u eden de di
1: a hola
0: hala so hiti arni ma se election do ko na ma bi ni bangke election do ko po na la mo re bangke a pi kalite a

0: Trangel ni le hi chi cho der nang pula su ko chi ton te ma che bhong long bin no gang district pen kar bhong long che bhong long bin apo ni tum ta la pu an che la po school pen ni ta nang tum pan nang a chua
1: ni tum ta
0: che kak dak po mi thang chi kim bu bu lam da ga ning je lo ke cheng da ke cheng lo toxic bra phien ning kan an ge ni le em school ke chi public dam ke ha kar bhong long mi thang ma da chi kim school
1: mi pik lo
0: hala se ho ke phe roi rai po te ho phe lang ta ro du nang klong ta pu du nang ni yok ta tu du nang a hem ta kim nang asos da ke do master tum nang se lo nang than ji yo la pu sa ta hala so ge pang thang me me lam bang la pu lo la sar tum nang ge don ma pi nang ko ji on chon te ron pu non da men en nang ji ni tum don pu lo alang li pe te thak non ge ave lo alang li ka cha char mek a ja kong men si munit ke man lo ni li ge se lang li men ta non en pon lo lang li na hok le dos na me akar jong akar ji ning pang sam nang lang lagi cepat duk pen ajok se dak school dulu lah so school kitir kini lo halasut ke lang liban ke arnama son pinias pinia boxong pen halasut boxong ke prek tipik halasut boxong bang ke takir ya munir bedet pun lo oncon teran kopi ma ke tan
1: arnam kening ke ting lo
0: ay kadung we kroy ruye malasut ting se kamisyo pinia
1: mat kaduk kopi
0: ka anton ben chun pami angge pinia bangela pukalilo ala killing chongkra to moili tum gelong son si ar long puda ma da bang futa ja heblo ju tap kre aneng hanglo te tike man la ba mat non ge chon jam se ala so ke dokwan ma ning sam non bang ke la pu anabi lang nam ete ke te kere ke dore blo mati
1: kala
0: so ke te kere bang ke mi ka mi klem la pu an te long le ni le
1: ante nang li la pu an development ka wi mate hala ma so hud la pu an na ki chun ka bi ang bong tanang li akang tu yan ang deng ka charli dun hala bang so war sai la pen hal pang so to war ko son sik long
0: dolang ni li hala so lam pat pa pleng ik bonon toxic ebra plien ing kan sinil dun ke em school high school batai si cheng da
1: oh
0: so marta kuna nat pelo ne ne chelon chi so mar ke long long chi is class long lang pang pho bang trok bang thom la pu son se do he akang tu che ne class 8 la so ner ke bang ding ta long long lo la so anta long ne nil tum bang ke nang ka chi ti nang chi ti no ga so certificate nang pipe kar bian long so ta u e ha phi ke certificate ching se krai po hisab se man te la la dak nang le rok lo la dak ke si lam do lo chontran he bang na me thang puru sok che jor ben kwan si pi un po chu long pus da me a chu long long bang da ve asbot banke yana lang li japon lo rat tumi jak kong ban ke rap dun lo se isia jak kong pin dil tumi long banke la pulo agla noga a town along ma cinema hall ke thom do haso la song bong pen isi ke joy street hall to lo isi ke auditi isi banke auditi ke chen mirak lang se krishna hall krishna hall bo krishna bo cinema hall ma li ke bang hala bepar choklem tu ning train lo te la cinema kla ka paklang me sin per theri frog jila nil tum tala sina en en dak no ga pense ponji anje nil tum rong an ke gari motor tu ke amen ji avela to war ji avela e king ben la sa ke le pon yanda ku puma se monit ge do o monit ge do o se ta hala dak to war ave mas nil tum ponji ban ke la no ga pen sa por muk e si la kupilia long kam an ke track pen pon po an ke kurja tum ta nang do dun jai do ulo hasu hakur ja tum tan ne po hal tum na chak dun ke telong la mon parohini ke jang sok mon parohini mon parohisi la sok ke jang te long long se la so a cinema mesin kardik so so gali tap ji
1: ate la so ate long e kopi roi long lo
0: kopi roi ben kilometer ke thoma ber sun lo te hata kar bilang pi ke chi tok dun do an ke kar bilang pi ke kar lu nang bolage mana ke hir gali lo athak se ar dong nang po bali juri bo long adim hadak leje hadak tala kurja tum thot lo che long agari hala dak se so mesin ba je anke ha bhoksong lanil tum rong ke le anke thank tom air klar lo so mesin nang lang tun ko pine pina la non le tar lang so long ke dua arong aje so lo cinema mesin nang ke le pu pina pinge lang long po pu muni tum ka che hok he awe ajut thank tom air klar an ke nili manang dolang ala nili ke tan la papleng lang cinema paklang lo ma paklang lo ke tiket jor po poisa long po la pulo mentri nili phanang tang bang ke la si e mane lian si tan lo ing negre mai ki si na pije mai ki si sa ke le